0: Jawa Chel meo diko un radio chwala mot borre te juli ya mut mele pacha mea katu boru kuna ya epi ya rabong wen wia rioto nera bong wen radio apache fama chaka mut magi kedi wia don don mega meti ya kubunia magi. Apache municipal council da khutio hunungu project kanyen meyo te komne ya e bodul me international lifeline fund. Wati me na remi kwa niya district kwa ya rukocha dota mea member me parliament adako me kwa niya district katu kiri komo kwa kuch kiri utela mogo me pati na remi kwa niya kunu ni utiye gini kiri chinga tuturi chupotede ya mechakulonye yera wikoma riome apire Paris. Kiriongi tuduwa moro kametu mwalo melo vyo Uganda ujolo tutualda ukovu ni uketi tichi gupu romo tama gafumente me gengu mato kwa echa wapopore. Kerenu kereni donduche winjwe diya kwa noboru kuna lobo tere tere. Nyia obiru solo mono doku kui dake hokardoa deki yungecha wa chelme udiku chon. Apache Municipal Council da hotiyo hunungu project kanyen meyota komne yae bodu la chel. Ame uluoni International Lifeline Fund. Project mani notiyo luoni market based sanitation implementation approach. Ame ukelo dira mara nyen megwa kokocho yota komni bay kelo giname uluni satu toilet ame welere yotu twal eto gwa ha yota koma jo aber mechel chokra me beri dia kalo me Apache Municipal Council tia deg dul mane ne ubino mi unget me kelo project man kunutia medde koche kom kage moga me jam project man ti ye chon e district moga me ti laokan Mrs. Pascal Mobedo senior watch officer me International Lifeline Fund lokero ko ni manono dul mana na ha chakti ci mo ha tutum yar yo kada bichel o konyo te der yura pon la papa tutu la wahe ko pame kwa hoyot kom eno ko ne yi ha metti kere bur cho ron na me woni manono sa to toilet ti ame ati ci district ha de ki la kan a pach kwa ni ya me du ke du ke district eno ko ni sa to toilet bero do cho pieno me dan pe neno nyo atwali do kone pola pola me konyo jo duchu dok a welere yot na ha kete dok choron me dun ti ati ci wang chawani peparo kani ubedo choro na nyen keken alubere kere paska.
1: Do, binu kere approach tame ti karachiel kere gina mini sudanti ametu ni utim ameo luoni market based sanitation implementation approach kado yini winyo market nudo chuk nyuru ni memi yudando nguwak chil pasho mere nguwak choro nerebe da chil endong kekwanyo chene moro teketu me wilu jema me mite me igwa ko choro na rebe la ber kere me chullo punni ame atich me gwa ko choro bu dong ro me choro nere malo dong mantia neno ko pug mo ko ni improve choro ni choro na mati ro me nere malo amolo halo ha product ni luo ni sato utie kere sato pan berate tiri mere utie kere no luo ni sato flex mo utie kere ka anyo na mere tia large kero utie kere no luo ni sato stool ame obere ni bere bere wie jamini dushu kayindo ewer kere wi choroni yurni drum me choroni do ada ko malo
0: eno ko boni ya pat municipal council gindo ho katu ye me beru divisions ar yo papat atik me du kere rocha divisions paska ko boni mono dana chela chela metia metu ko to ile tene to ile timan bino cholo kanu chi me chenda mo welo kede lifeline cholo ko chonu chi me chenda no miro chol we ngej ame bino tichye tedong beru kocho jo ame cholo biru biru jo ame uwilo toilet man eno ko ni seto toilet man be to twal do ri na na heka ko ber da ko cho kan na ber ye pieno no beru gina me ri da ko tiu kre plastic a ber me chel
1: sato beru karo mo ha paro ko pien nan ko bere ka te ki choro ni ni opo ko eta nyo eti kana me lo mere anyo ko choro ni urete ikwanyu sato ni utaka obo ko yanu kene cha otie kere chaden pi ngata meda do tiu kere sato ni ya pachan kum te boy wo re wes nael te wonu ngote wilo utiu kere do homwa ha parade kunu ko ne ko bi de pian kana gin ti ye ni pi pe ko nya tutu twan don ka pong en kwanyo ko bo kana kene so sato yu plastic a bear attack what dan ame kai ti kere miu ka keti kai nyo ini wa pi mor ka no no ye e ka chete te woro
0: eno ko woni toilet tanyen ni ene ukara kerwi buru kana mayam tieti e ka kadang do ngato ri ho toilet tanyen ramadang do ketiye ento bere tini konyo tutal jemi mogo ame donyo ko ci bu toilet ya kinage luangi pepino kede nyenye e kadang do konyo ko tina tino pieno petia tino meromo donyi doge titit nacha eka te wot por buto elet
1: sadu ka inde ker ko wichoroni en pienti tere mor kanno ame yabere ke chegerko ka ini ti lach en yabere ka ti ho lach chegerko ka da inyo ka cher por en chegerko dung chegere mercha bere tieni geon luangi luangi modong pe berje pien kito mi luangi don kere ye kunupe mere wo kwanche donyo kere ho mushela do bere pe pien humerko jemo kendong banyenye duol ka kere jemo kendo chame dong donye choron pe pino gini pedong ti kito re kana gina modonyo kere tera ku bwermo wonyal kunu ginu kena me pera tekisato tie me ber pi utino piene ti choron wa kene paso kene nuone atin luoro dog bure cha ka wo neno lach ma chel mario toro ka tin tie cha ko ponyu nyoni pe yeni wor choron pingo i luor ne awo por ka ye eti sato tie ameti ka ko bako ni child friendly piene kara tin wor yin toro ka tena muru wor choron

0: Apoya tech tutwale win radio, poyo dugu cheni kwena chego chego mech at will. Daki hatipira deku ya ngwen, yunge chawa riomo tino. Nyeo beru sara chiwa chaka win radio, amir nia jola tech tutwale kanoru kena unity win radio apache ye. Karamo karange chichi ya ngweni kudicha beda man, uberu beri ye kan karashel kire Dr. Christopher Orech me Montana Bay Medical Center meti Lira City. Tini ni endokti wiyamo karashel keda kan me mi ngech atututi kopa me kwa hoyota komi. Dong pi yina me tipping kano kwa yini beda tera tutwal pe nyiki nge radio ni pi en doctor dong ready ti ye kan dok enti kede jama Paul Labesho. Ametin ni enbino mi yin winyo akwa here kede yota komi. Do hina ebino bedo kede kare me penye. Dong pichawa mawuro po mitubal chawa tutwala mi nia jol doctor ko hiye kana tira tira. Doctor, ujuele tech tutwala.
1: Apoyo tutwala sara.
0: Apoyo.
1: Apoyo la management na patch. Kera poyo jodu chete winyo program wa chawa ni. Ano luwa ni Dr. Ray Christopher. Me Montana Bay Medical Center metia angwatangwat lera. Program ametin tie nota mani yongi do ko be kom yech. Pole wa maro ngi yo tuo e me maro choro yo kana mi chembe ye. Ame nutu ne ni chaka yo lo horo. Te wor chini kana mo lona boy. Te wor chini tino. Te wor chini da. Aru giko kere don chine mea gika gika mero binido iduri kana menyo hado nje chene. Mano pero eri ya dita me puwebe maho da pola kufola tehate ame koron ba ye duj. So mi wa oyu ngotibe ya chiche kuno ngeyo ken kita me katu ti eri ya no. Jine chala tuwo nywa jini ngata me tipashe kere tora gunge yo ko chon tu mi jicha ame uwa rokoe da hata al chon. Hello.
0: Atu winyi tutual doctor.
1: Okay, tia winye kara ba.
0: Waranyi ti complete.
1: Ongi yogino wal woni early warning signs. Nyoni a new tetwa me mahoka ka no no area ma ko bono. Ame achele ya mami ri ko ngi ko pin ni wal nuwa beri. Te ha jo. I pa ho ka no jini to wunyo gino ti anwenyi. Nyogino ti ame ti ame petia ni ngere da le bero giri ti pa ho ka na to kunu kar ka beren te ho na me. Ka ma ho chon. Treatment wo chon a jina ri chako chang chon. Kaji ni weho ri la ha da holo gina agaga gina te ta kamere kara ken situ mere chako da ho gina tag do ngame pemetu to. So a nyuta chela ma ta mani te kiji ni na ti mere komi. Kara ken nyuta nyuri ni di kiri tuwa me kwa ha yo chimmi. Me wa por ko yo chim cha ha yo lo ho wot kiri kana na wor china ti no gi wona pin ku cha. A chele ye kainu ni yi rabi ame arama yiti jem pe mana ba nyoto ti me chama ti nyu ka chai chamo gi nyere mato pili yi ngwa chere wi nyu gino bo ubede gubu ni na teru ni na ko ni mono ko be para ma yiti wenno era mana be arama yiti ame yiri nuoti ubede ko mi kanu to be ni na ryo nyu ni na de nyu to be kar chabiet nyu ra duwe era me nu be woro duwo woro duwo. So kuri mano kajina na kiko pe tero lightly ni ma mano bergine ken nyuri koma kita mi obet kere no mano pe kita kom dana mi obet kere. Eka do nyuto kena do kwa miru gine ya beri gini lipo beru gina mi ya beri. Kare mo beri ka bera chele ke kena me enti kini bero timeri ye. Koko be kawko tugere nyu ilangere tu cham. Tikwe. Nyidok chamo nyuri tugere oke kada chele dohi. Mono dunyuta nyufni area me gino tia tuge ino karakele pe hoti ye. So, titu wapo la metuwa nyute istal kita mako bokele ni yato peo kubo nyingi chawa ni pia ni ami ilo kikano baye ya nyutu. Kame kuri gini ya pime kume gini bino poro wa watu chia kia rumo kwe mena metia yili ya kina kuri tuweno tigina pola pola. Eka Mario yibiri yamu yamu gino wanu ni gaseous distension. Ipoe nuni yi kari yinke na kaya munu nyo kukuri kaya baku yiru wa bule maa mor beri pup pup pup pup yi kara kene. Tini yi dano kaname yamu ti ye mor kao baku. Munu gine wano kwenye jiri kire blotting. Blotting ubedo sayen na me nyurni chini pere tikire milu tikire. So yi namo te achi wakane yi ye. Perika chino te tiche bayar chiem woro kare yama men buki moñi cene mir woro ko pera be jem kan mi woro ko yiyo eta kan mi yiri mora kare ten yiyo de an ko sha kare no ni yi bere cha di bere ba di kemeti guwe bere ba di no yori ko ni guwe lam la la ni jiru gina me da pede wunyu ji bere mo wa ngo ra me pera ki da dan yang kere kan yi dan pe me bere mo ra kati wati wati le sel kan pi pi mara menu tele lo xaja ki na ci ni ñew ki de dekk de wul kere ki na ci ni era ma de wunyu lu tang wor ba kom gi na jamro ci re yi monu ko da monu ko ak ye tuwa pol la ngati yama ti mara ki ta me raw ñew bi ko ba ci la yo moro te gi tu me yi ki da di beru kere no eka ma de inua la la ha ma ro ti nyoni koko be ka ji ni i jawa pier wa ngwa ni ni na shel ni do wo ti na de i to ele mo no ta ha mo ro pe ye je o kana to wo ta ti na bi ta ka ke no ta ha pe te ki nyoni ti ka na mo a me ti semi solid ka ko ti semi solid no pe ra di ya do ra ko to wo so you are me what you are me come what you are me manako de normal consistency you need come what thing on peda be share share peda da be ba gina me use we so kre nyaro no ba la pe ye and can we ni ibo enu mi nyaro ki ame jemo ko itori karakata ni na de camera pe wori nyaro nyu karaka je o kana tutu karaka bi ra chi la po wori nyaro hado ka cha nyaro ni nyaro gendo shu ye ko mono poberu gina bae so mono nute ko ni mun da hatal ma cheki ngata timmi eta cha ko poberu ni chare na ko poberu tie ka kanyo chal ka tie jino ni nyone tie poberu liyo liyo cha ko ne birame tie na pola para ko ko bi wor jim petro buru na de ka tay no wor kara kay kara yana de han wen so mono no kara kay ko ni jiti ke chare ame chare no en nyo ko men mutu mutu ya liyo ekaran wut be wor pele ni wortel na pala pala so monu da go yiti tuo mo ara be karake ni ame miro da hatan no checking jawe kero ko jawe ni tia pola da wan poto chori yore yore eka mo tieme ipoinu ni nyori probere chado ame rube kere no kere nyawa tuo ko be kai nyo chali chali probere nyo pikara la chada ni chak nyongo nyoro ko tuo again ada hin ni re ta kanyongo chero do ta nyongo nyoto amana malu mulu wali le beta hata lu le dikere spurious diarrhea no go mi nyoni bela ha la ha yaki ni nyaji om kire nyame ngo be chare chare so mulu du nyuta go ni ta hati yi kuno amira wanga pol wa ka lu ni tiki ba ji ni tiki to pe be ro ke pa se kare ni am ne ni la ha ti gi pe ha ma ro pe ye mo ra pe to ra mo ji do no ke ko ge ti ar ti ma ro ni yi da ma ra ke ra mi ra pe ti ye so ko ri gino kana ta ti ma dan yurni miri wote ta hata le ta hata ko ni na ngwa ta ti ma re e ka lo ani no ke na da ka pira te ko ko bi nyo re mo tor be ye kene nyo be re mo pe be ye so kene nyo re mo ti ye re mo tor be re la ti ma ti fresh mana mo ko nyo ame no re ti re ma you need bright red mote ko ni ni kana me remu te chuere ye yo le nyoni nyoni yo chini kana kana ti pe pinge lu nga we dok bi di ku che ba u cha kana ti ke di mo do gi ni le yari ke la ti yari ke gi no wa lo ni fish ya ina no dok bi to re yi ye cha a me ka jim cha nyo i po ni re ma ji ni nyong oi pe ko ma ba re ma ada ti fresh er ga ngata ma ti pe ha me ko ko bi ti mar malo me chini nyo tiye da ha ci na tiye nyo tiye ja hali abboy ku jama nyo ne abbi ne ma no re mo chweri ya wa nga pol ko nyo na do nyame lu do ko la har ko no ha ci chol pa ma ka gi ni re mo wa ta lu ni milina stool so malina stool be do ame no kala ma tiyo la hal dog balango chubi le chubi lo so mo lu do nyu te ni tiye ta me jim pe ne ya nyo ra ka ne tiye chol chu je pe sin ge nyo ra ti ma ra pe di par me ye nyo o mi ra ti ma ma no kunutia gonye ni karake rem te onye komi ka kan lori komi ha ken rem cha chini beru ke kara mengo digesting ke ni jamu ti chini kuna ba digesting pola pola enzymes pola wa kreasi wow gi jago la ko kalamet ha ci lo mi yina mi ñoo te la kalamet ci on line no beru ko ginno elo kene oko bi kom symptoms ba ko wono ñu ni sign ba ko wono dine poenu ni iti committee bi ya du ye firu ñu gufu me ko mu ko oñu ko ko bi janna ko ne ko le ci lo committee ba ya chaane ba no weti te da ko pin kay wore pimu wey kunang pitia lo hala ma jilti me kwa hako bikum chime pien vidi chime kera wana timo me mi wita dog ping ikuni ame di chama chama mi si wita dog ping yata maile chaya la gili chime kum normali pere lo hakela lo hala hakim chime yeti po inu ni kumitia dunya dunya so manu nuti ya gonya ni karo kene peha marotie ame ti chiri ame yomi chime pitia waji chime tido teri komi a komiti nyongo ñu ko mi ngi ko mi la ko da ko bari riñu ñam ri mi ko mi bere bere yott so ko li man du timere tu wa pora pora na la pero mo ko bëgg di ci waay waay et mo no bi warning signs ame wano le no te ki yu ne ko li ñe te me ko ni pe bi ro ke pin ka mi tu ida hata da hata da ngi ko ni ko li pe ni ama bi ro pe ha cal kiti e ka do en lo ke ne ko ko bi ngo ke ne ngo ke ne ñu le ma ci nata koma yot ngo kerele ma ci premier betier eto kraji ni nera cha moro ji di chema re tire ngi chuyi lo premier ci chem apata le do pe cha ko le do chuyi cha ko le moko ndire di ngi di ngo haroko mon du ñu teggo ñu pe xam en outil teur beu pe xam ti ci ni ñu la teur beu pe xam ti kan ok nak ne ko ke no ngi tuwo na ma kan ok ne ko na ko ok lu ko pe ha chal kitto era petit ma ko popolo ko pe ma ha chiri so ko re tuwo no no ka ke kitto ga na ko ri ne te ko mi re wore da hata da ro padi temmo ko re ngani ya me o mi o din apata ra da ko ping pe de ra mo ci ma pe by the way even ko ara do ha pa ra jo ping pa ngo ha jo ra ngi o man no
0: sara atia wi doctor
1: ngata mar ko atai karo ke la apata da ho ping e chi
0: doctor john no dang yu gini ka do ba
1: You can bear it. Mogul tu ni kya mukera dog da hako ping.
0: Mogul dan dog kono pe miru chem tu twal.
1: Pol gira mogul pe miru chem. Mono du kaji ni tu ni data tu ko le ni mano biro ko ang ko ang beri.
0: Ke wa hako ang kwa na mechat will tu duo go medical kano doctor.
1: Ayo la pe.
0: Apo yetu twal.
2: Ule joka, a woman te or dakali o wila gali. Wilu gali wara teko balu wiyo.
3: Penyo wili Silbay Bascot Spare and Services. Niro. Koma maro bere manu. Pieni Silbay Bascot Spare and Services. Otikere gali kwane dushu. Otikere gali john. City bike. Spot bike. Ametie kere gear boro. Otikere gala mon. Unyo ladies bike. Otikere kom gali kwane dushu. Wairi diyan kere nyon kome dushu. Puhu. Tal. Le. Wire law. Pop gali. Otikino kere chine dushu. Pira gali kwane dushu dusha. Panga nyanjolo batida super glue. Will gala ma taho kere enna peo taho duju yomu nungu kunaya Momchi enna tino kere enna don duju tie Mola me wango gali kere chiten kwenye duju
2: Hey, joka we Silbe Basco Spares and Services and Aikobuni Ange okom, nauti yo chegere kacha Irano bote duongma apache Chiru chamkai doke yo chegere Karuka doha me deno ansanzo
3: Wewa yot da doha paru ke custom Uberi ke gii nama chime magi Nota bira bora reo, bira biro Bira ngwen wea bongwen, bira boro wea daik Unyo nota bira bira boro Bisha bisha bich, bisha ala daik a bongwen Silbe, hindo ibinu kwa meko anywa.
4: Ulong me apati kabela papa. Kwedi kuchu kelewuni kaiti ukele kakare. Mi chwe alangir ngwala nywa. Agrobe Super Maze Millers. Okelo kini regu nywaga nyene, new model. Kwame tek gwi rega pwane dakika non nokeken wongai wak. Chuma nyene, chuchibele chekele road. Ikwana wele chuka duwe kabe yomono. Opimele GS filling station. Kel nywagi ni agwanyao. Dao parking piricha chil kaimit. Kadi kelo nywagi transa di. Uregu ducha bobalo chawa. Iyame eto urobwanyi duwa kudogi tute wele. Agrobe Super Maze Millers apati. Wele udang nywagi boto pool. Kel wegi store. Si wela betu twal doko charu ngai wholesale ke retail o supplying na chukule dula papa agrobest dan charu ko renwage welu kwe bodopu me de chatu maize brand me pitu gwen kirele yilo go chimi agrobest super maize mela sapach inora bira bora biro abicha bicha la bichel anwena ryo not unyo nora biro nora bichel anwena ryo anwen anwena bira deck
5: uwe rena ma bacha loro gamu dong tamani ite chako pete wunu dog digi romi puni imedi gwen piene veneza vet care metia pack town upi merikede mayov guest house chigi kede GS petrol station uti uchata gini concentrate man weho gwena donro rom chata tebe da yot kede muda meat booster weho gwena don yor yoto mwel acho pig booster kele rio kompunu nyu yor yoto twal te don mwel layers concentrate kede starter crumbles dan tibot gikano uti da chato gini starter fillets kede starter mash man konyo tin gwente don a bed to twal brela starters dan tibot gikano weho gwena don bulu bulu acho layers fillet man konyo gwente nywalo tongi dungo pupe ratata gimato pike de mepite gi tiedan kanachelo Ebenezer Vet Care ochato gini antibiotics man konyo tutwali chango tuo kudo diwomas nero kude meti yileji eka curryside nero kudo ducho medutia yelu leji gina oti gini standby pikonyi inapur kanyu leni tianungu peho goji gichimina manota bira bora nguen abicha rio abicha la bira bora nguen atina ye Ebenezer Vet Care
0: Kwa yuduwa cheni kwa na mecha atuwe la unradio, we hamede kaka na neno gihi ya doktor, wore nyemi.
1: Apoye, kwa alisara.
0: Apoye.
1: Apoye, lugunu kwa yi doctor, Marshall Bright. So, nwitea kubukope kwa mwao kiri karo kile chunye lemi, nyo karo kila hapa tarida da hako pengi. Mulu biru gime chela mekati ya timere kwa mipe taking sing lightly, pia nini mkara karo biru peha meta nyuko peha tichini. So, wano kubo ni, Monopoly tiene que condition na pala pala boka kida kobo kere. Ameto te condition ameti chinda alti pala ameto kelo kore ni wak tor kelo kwero cham nyuni kel dugu dugu mi apa kay do ko ping nyu chuni lemmi ma oto belang jiro kene toro be de chinda be nu kala kene nyu gi rutiya chullo man wano lera polo boka dano te kergi walu ni intestinal obstruction chinda tiya toro chulle onyo china dawa la tole chule yini poe nuwa ni ipe ya dira mchie hapa taida dope karake ya jira durida rida ngoa hribe ngoa kdunga pol karake nyoana ribe la dunga pe pia nuwa chine mwa chimpe ya karie jia wame kero tia pola pola ame peo dan ya pola eta chela wan wanga polo mili dano be very careful with bilo cancer moga maho chine kansa me maho chino belu gina raj matai kia ni kado ti chini kunu kapo ngeo chuan chia dungu jia ngeo chia dungu ti leet karo kaya triti me nebe rati taik karo teri me wango pia ni wanga pol me wotu yang to wango ado kori mi yato gilu luni chemotherapy ere kanu uchahe leet karo kaya pede ti ma bayar kwal kiri numi otim kiri kanu uchako kanu ngeo ko chuan so delay ngene nuko ni symptoms kia ti meri komi mi ujini missing the opportunity menu ngu treatment chion na mi uchangla chion so ni ngomi ya tamo ni kekano pia attack aka ngao kena doktora kimere kada anti kire peha me kwa hiyo chiem tiki ni waluwa ni heart burns jini wunyi polo dok chunyi tia me rem beli ye aka arake rem ni dok na hai malamala me kori chugu chugu me kori malamala no mono gina luone advance no gina ta tebati ni chima meti kana mo luone stomach yene nyoni a boy ka ru bare ke da si pena si do anje kuno ma mi yen nya mera be atima mara mi obedi mara me chi me a boy me gen chim dong mar ka cha gen te ru bu chim yi kuno er ka timo ne rog nya yo ko pin mo nya yo ko ba gina wa luone reflux I poi nuni chima yuki tia ruba ni jichia kana kuru kating eno geno kena uduo rong malo cha me chinti ngon ama abo yi tia rubu chim chani tinu unia si tia ligi tamayen wori cha huwa ngokori malo chani so man wanga polo wana ina polo wakanda ano jo okena meti kiri reflux gini nuni gastro esophageal reflux kaya bura ping gini poi nuni kuri doki bera lita pek polo wahi wala jo nuwana temani ya nina niye nene cha ame jini kwenu ngremi nga dunga lao eri kaya bera jishin karo kaya bera ito wunya pek kiri nyo inge chamo dek koro kaya chamo dek kita jini cha hu wunya remi me kwa hao dok chuyiri dohe kwenye jo kaya ito wakwenye tikere alsas yes to bera alsas yes eto cha wakene reflux dan kilo rima me jini wunya pek tikere alsas enuru tia wun mani kori so mono beru gina pek kame kajini weho kile pe hapi ni en esta meta wo tele bi nyammo riñu me o lohoro malum epitinga o lohoro tele di kello kero bo ko nugi na waloni alsas ñuni barrett alsas bor yem lohar kay wax mod e kala ma lohar da hala kansa ko ayi po no bi ma kare mo ñu pirer pirer paye mo ñu kay mo ñu wor mo kay koori kay chamo deg deg wor gi ko kan koori ko di ci wiki taw mire ma ti pia mi kay ma ro pia ñu ti karro mo ra de kwar kar ko do mire ngoha ngoha so moro beru gina ti dame jiri neena et no peti ñang ni kay ji ni weha weha lohar da ho pa he kar ma ñim so moro beru central abi abi ra ma taw ni jonge pieni pirge tekto twal kajiri mo e responi o kwa yeri waro kwa da hata lichon pieni mani gina mejim pe maki pasi kwa niti gikire pasi kwa niti kwa gini te ati mai kwa machal kiti jini tuno kwa chwa ni da hata l te waki da hata l kala mai kwedi te nungu pe hame tiye aru kubi ngwa miro tim memi ishan eka ngwa na bero nungu kan pola jote kero nungu pe hatu ti dog chunji gini o tima sungu bero alsas I reward a corner meaning with your answers. I made a dark and no pork wedding. Caracuraca, which a reflex mark over there, pork wedding. O more, what a lot to the point I made out Lahada Jahadahog in a right. Read your local machine moko. New Kaluginawal, any parrots or sophagas, new doctor, you ginger noodling. I made a Lahada Hog cancer. No repair. Take that to the stage of treating tech. County home made no call back on it to one more than knock a mabber on an amber to Noborakan. Achele ye anako ni obedo kansa me osafoga gine kansa mengo kansa me chimi gine walwene colorectal carcinoma symptom yuwa kowe chwa ni chao kene chim binoti jiulo kwa yi yi chakone ni yi chako deng apatite bedo pain ngogla chao kene tobedo tie muna tola timere chao kene remu kwa kwenye remu la brenye mejim karaka tuwa nyongu remu kay ta ho ñong reew ñu reew te ci wéri kum kana do do ci ni eka no ka yo ko te wote yi da ci ak ko denk yi bëre wura wura ko ko ko ni ci ni mo lu gine wala bëre no nga pol to bëru gine wala ko mo to te re ñu ni jog gine ñu ñu timé ka no ka yo pe yi la ka e la ka no mo kes da pol e le mo ya ma re ya ti ci wala ko wur wur wang te mi re ya nga ti ci wala ko wang ñu re to ci ak wang ay du bi yang ci ni ki do timo ke ti ar yo tocha ke wango ti yango nyuto yango ti chaku wotu wer wango so mono beru kesa me ti very common wa beru ngi yi ila kan e no ke ara da ho beru ngi ko bi committee no ti no wan to beru lo ya pon ti tuo mo ara me wa cha ho nyi ni Asprang's disease Asprang's to beru tuo ti common ni ele la pa ara mo ko bo e de cha ha ya ti na mo pulu nyala nyala jim cha ñu li ci re no di ci re pexé comme no patron me ci ni to lo ci na don a docteur du pingé du me docteur du li ci ni no ka ro kene po yi hera ba teri de ko ko do tene ingé ñola ñola ko ko ben la po de ñi ñola ñola ñeen teri ka ro ke cha wa pira ngwen ñu cha pira ngwa na bo la da no po do po ñoo gino tiya me o tine cha ho ñoo ka po do po ñola ga ñola me ma lu ni me ko ni am no tiyo beru ngo obero green green ko di gine tini kara ker petro nyongo pina tina may fi ko me yod mir nyongo ko gine ko yod mo gara to nyongo ko chama pia nyala cha mo gara to do nyoko mo to do nyinge ni mo gara ni kum da petuno ni pe kar ni na chel no tin nyongo be ko ni amoko aka ko do tiyo ni kara ker dungu yi gi cha ho teng ye ti cha ko be wura wura gine to nenno kara ker ngog da ti biro ti ngog ram polong mar biro green green nyo to biro yelo yelo gina walwani bilious vomiting eka kai atine de gumabela nyo karke nyo mer biro malame nyo teho teho ni pinyo malame tip ameti ame muti amuol ka kwene nyo ate amuol ke nyari te hara ago au pipati ya konfizu jawa ti nyo kera bati ni mechole gufu anyongi di pilu ngi gufu tang
0: anuko anuko kohe yata
1: Come back, come to Yaka. So, Mono Waluni explosive vomiting, I mean, explosive defecation. So, Nua Tintia Nyong, Nyama, Nyoik one Pahadu Mate, Kira Nyama Charo, Binu Binu Charo Kiramakano. so monu gina tima leka koko be tina dawa ame muhammed war koko bi dwara bichel geni gini tuoni otina twa gele dawa kere si tun dwara bichel moha chel moha ryo ikoma tina yoti tuno moha ngi da da da da kiti tuoni koko bi kachara tiye koko bi nyo ka gele nyo ka rakene pe belu na twal twa tinto be kum karcha bi chela ponyo kuru nyo ye Eka kanyo karakene nunyo tiyo tuwa ako. Constipation bero tiye. Ichele chele kanyo ula mepiyo meti nyo achi ula tila hada hada yore ya. Heru wangapol constipation bero tiye. Tiku atinu nungu wangapol yye deng. Enu nge yye tiyamo ulongo aliku medita dira balako uko bala. Wari hulu ni pot belly. Pono yye atinu tiyo deng. Uura uura tibeda duwe yye. Eka tinda wangapol dawa mare nuko mepe yota baya nuko metia losing weight. Kaya poro kero wana mege enu dawa mare dawa kochen. Tina ni mom. So, malo miya kani ya kelo koi ngeche jawa kano pia nikuri kesi ni wana nuwe ilango kana chela chela. Kuko pe mwaha niya loha nuwa doha deki. Mwaha kata nuwa kagina ryo. Mwaha kata nena ryo. Ero mwaha nena deki so far. So GDT bero kera tin tin ko petia yor ye tia bero da da nyoma da pe nia ba monno fero ko nyanya tin ri kergina woni Asprang's disease ame notia go nyani mi ri tero ko bo da tal da hatal nay na to mi ne kam ngo ami ro tin pia tin no ka o ngi ko chelwa nga pol kana ma nyale ya tin amo nyale ya tin ko ko be da hatal ma tin nyale ya Jo kara keto ketu gine la ngere mol woni kolostrum me nyati nyaw ke me nyigo we to kara me gine go idon er wala pol ko gine pati nyo ber ke na had kara wore school pe ne chaati la wore school mi nuko gine correct ko mo hadde ne nu nuko correct ko me ba kati be di kara me no ina chako ko ayu ba ki to wore me ti ke school er ka gine be ro ke ne ya gine mo ke ro kala ngere ti ni do be ro ki na ha atume chame atino pe don amara bela bel psychological pirati neno genetiko no pate najo so psychological development atin pe bela bel ya hamara ti bela pepe te notice ti ti ame ti toche psychologically so mono gino kera ma ta na ngira kel wano ne ni tuwe ma ngoti ya kina kana me karo kele pe jo maroko bo pe no pe ti common ero wan chalo jo amone ro ko di case no ta mo ni karo kele ma ngoti ya kina pacho kano ame ka jo pona no ber to ka tin bedo no pe ho kunu kar ke konya me gino to nungo ti borwa kaire
0: a point to al doctor kan no
1: so ata mari kire do cha wor ke ni iya bo chimo ko don ar me gi penya penya o penyu gino ken po penyu a ponyu ken chaare
0: okay wor ko na me wor ko na me chat will e ka to do do gamo chim don pi ina me ti o hokano a number chimo atin note de habong wenario a bora ngwen a nota aboro angwena ngweni ramodo chako temo ko ka wana wori kwena me chat will odogo straight na hegamo dong chim
2: apurwe chika yiri winya kane pimedo keru ni meka chabok choro gufu mechene yinwe pur kere lako kwa kakare agamti yo kawa ha ukelu kore nywaga nyeno luoni tabu medicom bazoka dt max kere sweet man koro yae bodi na seko seeds kore ni duch na seko kelo memi jinungu kushi pur akobitien kopu mio pur maru kore ni DT Max nine mie chela par, Swift nine pia raboru wa bich tunukere mie chela bich. Nguye niti geto, nywaga becha biela ryo ryo, nyige don akai chare lonchon. Pitabu, bazoka, DT Max kede Swift, kore ni duch kanyu chinga pe goyi inapur. Ngata ti do alieri pormere, naseku sinsu kelo kore nywaga nyenu lueni kayongogo. Alieri pe chungkoro, lemdua hachatu nyi kore ducha metie chokiri, menu mkora becho yae bodu naseku sinsu. Ngini nupe iti pitu kakori keken, eti ti pitu lonyo kere njima be. Naseku seeds, better seeds for high yield.
6: Yine peru bulu, dana dit, tiche gamente, dula pejeri kum gamente, kere ngato long mea pach, lao kere tumalo melo bu Uganda. Ingeone kelu dira nyen, nao kuwa lwa hekin pacho, tanya yu kere menu ngu tiche kere guma papa at bot bulu kere mon, duloro tiyo luweni nurin. Man nao dan Uganda Resilience Innovation Network, guri meri tia pach kan, dule tiyo kere jo mekin pacho, jang gamente, NGOs, kere jo papa, ipunye lwa ke lako gina jo tama, tama te dako gina koma mekelo dao logo. Nibe ipunye lwa ke yakina chalo, dule en punye jo e tiche nyonya mono, diro tet, kedonga roma jama pura, idira nyenu, wekonye me yonywale beru juame romu chungi wiki kengi, kere nungu lanyo. nena dulle tieme punyo jokuri neni woy ite mulli ci magita choya choa kireme lako ko pache teo chok chok nurin wonyere dira nyen pilwak metumal melo Uganda amani kugere dulme nurin kere redia pach fama omiyo giyo kelu internet time noni tuok pinga papati ya pach kan mopiche dulina ditere tinuweri goma ma pach igereme white house inget redia pach fama no pingeche tutute kwa honurin go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai inaba nota biche labongo wena chel abiche labongo wena dek abiche laboro
7: Ule baba.
8: Eyo, utuga bale da duwe rea rea deo.
7: Ugole doho gwa harako ba.
8: Utuga bale kubingo.
7: Yono ngole yote choya gini richiruko.
8: Ichendo mii ni duj. Amedai duga pedi wilo nyuko upika.
7: Karabawan.
8: Utuga bale wang ya wome na we. Ana uri command motor spares and services ya leko lili. Yini tek widwa kitengwa la magurume jo ukweliyo. Joma leko lili kame chiki. Geon losa chali mana uri ukele ni. Command motor spares and services ya leko lili. Uwukiruwa chak. Amu chari wholesale kiri retail. Nyuko upik long. Sprocket complete. Indicators. Chine. Engine block. Engine valve. Clutch wire. Exhaust pipe. Chiten upik. Brake pads. Upira teka petuch. Cushion. Side covers kiri side mirrors. Head lamp complete. Carburetor. Crankshaft kiri wind gun. Inyoko pick long yore yore. Team back and ka nguo bale you pick and wear. Te commanding duako kakare. Yoma luor cheng. Kirilania bulu mogwa goga beri kirikano lunga chichok. Febiru kanyo chane chengu tinajo. Command motor spares and services aleko lil. Team chung kedi. Nguo command motor spares and services aleko lil trading center. Unyo etuero goyo chime ye nama nota bijira bongo enar yo. Abicha bora ryo. Abira bira bongo en. Unyo nota bira bora biro. Adeg nota ngwen. Angwen abicha bich. Command motor spares and services. Man ka commanding bali kumu pick te duako yore yore. Luakuba long it will dinner papa. Proba wame wasip experience ya meme paho water to win you kopa ba mir wakcha. Mir na uko kedwa. A mani kore ma de hudwa lirata. A bin in the piru a dek numa bori wani kanicha me pieji down cha chapo chawa bong wen naka chawa par yo motien. Ako be presai wadwa. I kore ma deka biru pasen pira bong wen we waro kerwe paku ba me laukan. Pen kometin wango kwanye matai chora piriono no tink piru a bichel. Kulpo wani juchu biru meti. A tu jira duanga mo ba telometi tu kopere no ba biru vangelis bruno durme. Jesus alive. Ojole jolunga boko kodine ugeri utoli yoli mesdi yekere kanicha long mechuj. Os pasta buru revra nua kochomu nyom na machimesi nota bira bira ryo. Abora biche la dek, abiche la bunga na boro. Kere wun kome wasipa experience umegu Rogers wola. Ina machim nota bira bora bich. Achela chela chel. Ariyo biche ryo. Binu nenu tepa kuhuno bao teda winyu kopero te kwa lunda diru waro bao doke de pachi.
9: Opur me apache kanurumu. Nga toruku lab jemine la baba ukonye puru. Wede chan nyik cheme megwa general store keken. Kana will bear ye nidipi upur. Manchi towa puru yabri nyen na paitam. Ni ratil nyukile nyen. A UNBS opimu tenu mne pekwala pur kani nying waga chelor. Megwa general store. Wele soya, nywage, sunflower, bel, kal kini nyik cheme kana polata. Kar kwa jboto puren. Mo nyik cheme kana chil. Wek tuwa ya bear. Yer lagay kere no top. Wek nyik cheme ya apaj bodwa. Pedok balle ukwe chukele bako. Kaya di puka pare dok kere malo. Pedok e kukere wopu wakiri store. Go kachimi megwa tochwa lmorka. Naka pachu turi chene wake kumi. Kuma bedu mera.
10: Megwa general store. Nuweri yu chegere. Obuj bimele kere GS petrol station. Otie gini kona house no. Chiki gini kere tropical tree nursery.
9: Pichat kere nungu mecho kene. Go chimi nora bira bira ryo. Ariyo a bicha biru. Angwen nora beach. Megwa general store. Pimedu limi chingu puu.
0: Apoye tutuala win radio, apoye duogu chen, hikuena mechat will. Wanu warukoa tira doi gamo chim, eyo tieno meni na tin, kao dolo program wa. Daki hadongtia biro, yunge chawa dek, chawa deki daki hapira deku yang wen, no wano tuo donyo koho win radio. Namba chimti note deha bong wena rio, abora ngwen, not aboro, angwen angwen. En namba me yini romo goyo, koi te tuno koi wiyamo, kan uyor yoreno. Eka ite chwa la penyi bo doktor amen ti karashel kerwa yutiene. Wa gam danu mena machel. Hello.
11: Hello.
0: Awinyu ba?
11: Apoye mate.
0: Apoye te hati lo kiri nga?
11: Mene Simon aluwaru cheng.
0: Simon me aluwaru cheng.
11: Ana tito repe ha.
0: Hmm.
11: Kwa ti renka ana meka ama hape diyan. Akawa la ngolwe. Mpi kwa nyara iramu kwa nyawunu kere.
0: Apo itutual Simon, doctor tia noting en binu miye gami ye.
12: Eno kwenye ngani kore remka ima hokwe riyang.
0: Kore remka ima hokwe riyang.
11: Kama hokwe riyang. Ikana mwana bila kuwa wala fibi.
0: Okay.
11: Mwatumia kiel miya bongo ni kere bongo ni ya bi.
0: Ichani ini tikele mwaha.
11: Mwana kutu nyana data la paza kutu la adangu.
0: Simon tikele
11: mwaha. Mwana kutu nyana beret mwana chani. Kama hokwe riyang ita yungo. Kita orang itu amira mulu dorem. Saya ni uka panjat tu, kamu panjat, uno kiri.
0: Itimu wa hadi chani, Simon?
11: Atimu wa hapira nguenu ya biro.
0: Okay, we hogamu ngatu kene. Hello?
11: Hello?
0: Ready your patch?
11: Ape, wubuga muga.
0: Apoye, tutualatea lukere nga?
11: Manning chani chen mea mi.
0: Manning chano chen mea mi?
11: Yeah, Nixon.
0: Nixon chen?
11: Yeah, ana kikere feho.
0: Hmm.
11: Mwakara woku mula wo. Osepani yurika shida utopi mtenu ngonia mwano bero steo saraisi.
0: Hmm.
11: Tenka mani ni wangjoe ni meti ya nadushu pia mwakupoha kwa dushu.
0: Hmm.
11: Ame pia berbanda hini uba chuko kena rafia lo. Tungka nyo kitirama kwa nyawunu kere.
0: Mwono da doktor binu miye gami ye?
11: Apoyo.
0: Apoyo tutual. Doctor,
12: sir, kuba kongo kwa wunye be.
0: Dano,
11: hello?
0: Yes?
12: Kwa wunye.
0: Okay, dano nitia kumni kome moro maheo ete uon mulago. Loko kwanyo ka la chere, utupi moto.
11: No, kwanyo uric acid.
0: O kwanyo uric acid.
11: Yes.
0: Eka utunu wangu ningo, okay, kubi doctor bear.
11: Utenu wangu bero psoriasis.
12: Bero acid.
11: Psoriasis, psoriasis.
12: Psoriasis.
11: Tapi ya yin kwe la wenda mwaya te mwanyo, tebe riba gine kwe, enta mani do. Ili do kota kota tuwa kati ya tebe riba chuga doha tuwa tuwa.
12: So, gina re kwe te kwe kono, kita kwa duge chawa ni?
11: Ha?
12: Ikwe te gina re te kwe kono, kwa chawa duge chawa ni?
11: Kido kwa chawa duge riba gine riba chuga doha tuwa tuwa tuwa kwa mwa teri ya jones mea nira te yana.
12: Oti tieni? Okay.
0: We hogam ngatu kene?
12: Aya.
0: Hello.
13: Hello.
0: Yes, please.
13: Kwaya.
0: Apoye tutual.
13: Ba.
0: Tu lokere nga?
13: Ma boni chenu winy me oja.
0: Boni chenu winy ma oja.
13: Oja,
0: Yes, boni.
13: Tu ana di kere pa mo yir kan por kar mo ja ko ber ka yin di ber ngi ti yer yor yo.
0: Mm.
13: Ang yung lugar lo ka.
0: Yiri turi yor yo.
13: Chahe bera yin.
0: Chahe bera yin.
13: Bera lead.
0: Okay.
13: Apoy.
0: Apoy tutual.
12: Muna wiyo.
0: Chime na ma a beach. Hello. Hello.
11: Hello.
0: Yes, caller.
11: Hello, Kizito Kiger.
0: Ati ya loki nga?
11: Kizito Kiger.
0: Kizito log malo malo ba?
11: Nanti pekona atiye. Pekona atiye kora dan.
0: Hmm.
11: Kora beo rema, rema chadu.
0: Kori beo rema chawa dushu.
11: Hmm.
0: So iti mitukonye ya ibo doktor. Nyua gama me lobele keringoa aromu tiye. Apoye tutual kizito. Weho gama ngatu kene. Hello.
11: Hello.
0: Winyu ba apoye goyo chim.
11: Apoye ba.
0: Nyi nga iti goyo chimi kwene.
11: Abele kusa se duwa kari kari.
0: Okay.
11: Anasi kari kari kari pekana mwana kari.
0: Hmm.
11: Tek kati amu dek. Kono duwa mati ni chiyote lemba lemba fe.
0: Hmm.
11: Lemba doktor kukwanya yeko.
0: Doktor tia wote cho yuping.
12: Okuri ya abele nga?
11: Abele kusa se duwa kari kari.
0: Chris me duwa kari kari.
11: Hmm.
12: Chris.
0: Yes.
12: Haya.
0: Ngatu kene. Hello.
11: Hello.
0: Yes, ready apart. Hello. Kai goyo chim nyekinge radio ni. Hello.
14: Hello.
0: Yes.
14: Yes, kada chai malo.
0: Nga me along.
14: Ukela chai.
0: Ukela chai me along.
14: Ate me to senyu doctor ni.
0: Mm.
14: New Pugatia Bereto, Cotricum Yatilim and Tawinuba, and Doria Dalepe Gamukoma. I'm it on ya.
0: Okay. Ah, immediately, yenning or coetem con cobunga, immediately young a year. Doctor, chair in itia covani and pay winuri lohico pay yatilim, immediately, I ya bear, eh? Hey, we hogam dan okay. Hello. Hello, radio patch. Hello?
15: Apoy program.
0: Apoy to twal te lokere nga.
15: Te to is te kwa miku.
0: Te loke nga?
15: Te loke nga.
0: Doris network ipeti ya bae. Wahogam nga tukene. Hello? Hello? Hello?
15: Hello?
0: Yes, ready a patch.
15: Dokas.
0: Dokas iti goi chimi kwene.
15: Aki angina selgan.
0: Hmm.
15: Aki kirta hana moti tiena yu punjena.
0: Hmm.
15: Bela lir teke te wot kiri. Tele laki ginte telo ler.
0: Punchini bela lit kaiti wot. Bela bati a telo ler.
15: Ehe te karno ka nua dan yara ki gati kon munu yas nua teri bare da kwa yachyo. Tegiro don et manda ha duwa da horero kitu.
0: We don't you had my family planning? Okay. I had a doctor binu mi da gam. Apoyo. Hello.
16: Hello.
0: Apoyo go chimba.
16: I'm not apoyo.
0: Ber ba tu looking ah.
16: It is looking Gloria ti pa wal kula.
0: It is wal Gloria may wal. Yes Gloria, what a name?
16: I'm a bit your mama wa.
0: Hmm.
16: And the kira remi ye ni ubinu kira yaria para bisiel.
0: Hmm.
16: Ada kuto kira ya maya tu kaboni tikere tu boy ya boy.
0: Hmm.
16: Ada dah tu pe dah dalo kena dah kuto kaboni tikere la temular dah ye tu pe ya er.
0: Hmm.
16: Muka tu mesti ni atang ya pi atang tikere rem kau mata hata.
0: Rem tiad duang.
16: Hmm.
0: Okay, doctor tia winyumano. Ange yuni ucho ko ping en binu dang dohye.
1: Acho.
16: Aya.
0: Uga muduka chima ryoke ken heka oto chego ko. Hello. Hello.
17: Hello.
0: Yes, please.
17: I'm Jennifer da.
0: Jennifer chego ichimi kwene.
17: Atedo ichima lehali.
0: Eh, hey, wore nyimdo Jennifer.
17: Atikira tine Mwaha Beach.
0: Hmm.
17: Atini yinu doho. Nene sign ori kama isabir harionge.
0: Hmm.
17: Kya magini tu ti join riorio. Kaya yone kieni harioni.
0: Hmm.
17: Ame tiya me tu tiwala ginapo hamoro tiye.
0: Batia niango na. Batia rorosha.
17: Hmm. Kero rorosha tu bira poha poha.
0: Hmm. Join riorio kere.
17: Done me kieni na.
0: Done me kieni.
17: Rio.
0: Okay.
17: Eh.
0: Apoye Jennifer.
17: Yeah.
0: We hogam chima giki. Doctor, I hope you noting man.
1: Yeah, gama.
0: Okay. Dano magiki.

0: Ugweto ko.
1: Eh.
0: Okay.
1: Kana jamo arko kwengo kuyana.
0: Okay.
1: Tara won. Papara me doka kwai.
0: Okay. Ayado. We hogam bonus. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Man pass is bawe.
0: Eh, Francis, waru ko anyi minde bero dana ma giki bero bonus.
2: Eh, an na ta ki pingi ka bero ma ma pangyo ma rai.
0: Ka pingi si bero amo. Okay, mona nango binu miye game ye. Apo yetu twala mi radio, mona kelewe ya giki mechi ima menu oramu gami chawa ni chawa watia waru yoru yotu twala minu niya jol Dr. Duke Cheney line kan. Mewe bed kere kare, medohi ya penye ya meyini penye chela chel. Bede tera penye kinga radio ni.
3: Apoye mataiki sara.
0: Apoye tutuara.
3: Tamani ya penye jo penye pegiri dunga taiki manu gamu yuyot. So, ti jo ameponu ucha meberi ya penye nyo ime mepenye penji gino bigo yishimi nge program. Nuwana gamu gina hacha bigi nuwa TV yang.
0: Podo ti gini line kana pol tutuara nge higi obinu nungu chawa melo kedi.
3: Eko begi gina guwa kudu chungi koro ucha kati humana gina guwa chako kwa yishimi. Amare tieni simo nuko wani ni kore kere mataha tahaka ya maha mwaka ya maha kwa hiri yang kere mwaha mwaka kata chona bine tuu tuwe meti bila so man kare mti kore wangapol gwanye ni nuoti kaname reti ye kikore kuno TV kitikobo kida bero gina cheli ya kina jina mekeno reti kore kuno no chang rehi edo chang chene tiba ko kanobiru ba dong so kanobiru dong chene tuwaro bida me jinka iti yu ginoren tenle me chene timi yi jinka kunyu rem mawala tuwaro bidi nyo tibi yu karanyo kari hoka gini tuwaro bido karanyo yu guru nge bime uguru nge jinka ukeru kawar kunu ukera wani yu guru nge chukumo uguru nge chene wangapole nchoko nge uguru nge kaji niti yu gini iti yu ginoren nyere so yere mere chere mi okana reka me bote ye chere mo bi changa mo chang dikere dong chere bera purrem so ta ni me no to ka be ko ni re to tv da to be ren tv ya te gido bo reka me to bi ukere ko re na da metem yore ntie so ta mani en kaput ni ogire to no kan chaate bi no to bi na no ngo me o tim me ko ni me yore mu da ho chen e kan Nixon me ama ami okoni gine nori ho bino e bino woro mbula wote mokoni yeti kire tuwa molu ni psoriasis no maho ono okore ono gire pa fole nga bayari okore kudu bino maho gine nori psoriasis donga ba lohe gimele tia duogo dono wata mani Nixon kai nwo cha ko bina bia bia sorry as is bitu ame tech treating period hetu guma bayar bota kanda wana bitu treating cases ma ome sorry as is so kaji ne bino wana binde na tene kaji at potia ma mete ame miro ket kerie nyu yen yen nyen nyu yen rek cha ne tiu ke ne pa nyu ke ko yen na ri bi tiu ke ne to pora ma nenno yen me wana tiu ke ka ni guma bayar ye pole jo me responding a bertwal to sorry as is so kaji de bibi wala bi neno kan woni en pot serious da chelo en no te neno kire mi yakere e ka boni o chien me mo kan mo go ya yero po pa ma ha nya ber o ko ni yire te ryo bere lit so ti gina wala woni hepatitis mo go to bere na ti acute o nyu mo go ti chronic po lo wa kwa nga pol ikom jia don wala ma mlunga na ti chronic yini noni yiri bela let pe kare moro nyu kwa ka ri kwe da kan nok yo da ru nyu dok di ma da ho bela yil da ho kwe so ko ri gidi kar ka no bela fungal infection na me fungal infection treating period er ma pira ta ka yini bi wala bi yini ya tere ta mi bien po la jamo o bela bi no bela ka pe ha chal ki bela ko ni gi allah ala ga bela ti pe hanu dan eka kizir tiko ni itie kere peho me kore ame rem cha amaro dushu man kope kor jame

pola kelo pa hame kora ma tano binu mchalo punyilang kor katia rem tobe di pehoti ichogo mekori unyurio mekori unyo tobe di akira wang join mea amara unyo yuguru ngeitungcha unyo la tobe di yuhu chao kere mawala tobe di itao kume kukome pieni itao katika hora tiye reme la dugi kori polo kore metu cham reme tuwada wa buwe metu cham kubwa na hachi muna kida nini kida tiye amelo wakiri kacha hiti muginoro nyo iti uot nyo iti ngwech reme bila di karaka ni miri shumu kwa so ata amani jibinu mcha te bina bina wali chek reme moko kukuna me reme ta jaye mawala tobe di yu lohro mechiem mewa lohro mechiem kita reme bero kida tiye tiye me wano ngeo dan kia papata da tiye so kaji nini mcha te bina wano bimoko maina me te kuna pehota jaye te mi

0: chunye chako lemeko maro bero gori jime uka tia ponye ni akuri kene ni kaiti chem chunye leme karo kene upe hati yo lo yo chem tuwabiri yo lo hariko kome nyo tuwabiri ya boy nyo tuwabiri china tino nyo tuwabiri ping china don so mwono mira kweda temo kungungo kwe nguwa mi kai cheme tap chunye miro lemi so ata ayal binu chaare tu metoro nenno e kanga to wono kelo o kela chai o koni pe biru ni walo ha ko be ko yar chilim yar chilim mo po lo ha ya pol pe do wala ngi programa ga melo kawre ngi mena ta ka ber mi wan pol lo tawni programa ga melo ke do tike re mera romo yi pinyo ko duci kar wan pol lo he nu do romo jola do ko ni ko ni ka pe ni mo rtiya me mi do pe ni tira ti a me to gam era ka penyor kena pe ngomi polo ha yeni no ke ken wara ngir mondo program no gamel do kabre nga ber fala me den yi chelo kero pola joro ngi o dang la hodi ke programel na ha ile level village to man eh so mi wanna for time mi ro o kel man no pe man agri wara ngi ta wara ni eka ngar no loni nga dokas dokas ko ni o punti ene tiame bera le e ka de bera tela bagira le ra tele e ka la ho i ka mo biro tio ke ri jate fami plan e ka me gimte ma deke de a do e ka re we ho tete mo ruenyo do ka ma de do he fami plan do do gimo go binu duogo so ata mo ni mo no mira ngia pe ni ye de fami plan general pe mara ke lo ko di pe ha sal ki tu gire ko no et still kita mati na connection et yeni kayti moja te uniform planet o kelo kripa hono mirongi gina kwa ho omon sa ndi ko mi kanyo en fam yine fam pe per yine fam pre magala no bero omon polo you ti connected with omon sa menu o ya e ko yine fam planning so molo mira ngia nyo to bi ti nu pong te jo kene ka mo yine la ken gitoro pong a yiri wi ni per gina chal kitano te te mere atani molo mira ngia ti moko amiro neno kira advice ngwa amiro mia bear era pe wey after from the planning ba kara kare kare tikke no ti pi programa me no jiri yeho ni miro lago ni wala ta no ni en ta hoti ye kara kara to lokko dahi me se do kan me from the planning ame to ko ni era pe wey have roughly eka gloria me wor ko ni e wiya rama ye ko ni total la handi kera ma yipen so total ni wutan woda kana pola pola la haje wata mako ni gime chere lo peti gime moto te meye nyuni yang
1: en o ko ni boy obino menyo ma mero to ndongo ni a boy meno boti ye muni da hata le na ma chere doctor wori da hata na mario da hoto menyo tu ko ni a lotti tu lor do ko ye me pe yaere
0: Ata mwen komen chan wote bino koro binan na. Eke li matopi ene, mwa wan luru wang apol, obero gino bero kansa. Pien ka obero kansa, kajini weho en nya, teke lope ha dunga dunga ikomi. So mwa loto miro nen lor moko, kwenye mwa loto en no. Ito ero bino kere bala me biro workeri ya pionu du jang, wana tupi baya yor nen, na miro mijitama merwate. Eka jenifa, okoyeti kera tine mwaha bij ame chiwa ibero rahya rahya kere ngwa kero kumbari kaw kumbari dan bero me ame da bero rahya so tia uuru kere ngwa ta tema yi kome pien peda tia ngeyo ata ane manna pora me bina no kelo mawto bero tuwe mwaka me maho delkom eka tuwe maru kuwanu ngwi psoriasis jani mwaka da presenting chala chala kito no do psoriasis wala malung koma ni kom jwa dan pe yu tina twal eto stil yu tina lang twal ngungi chel chel gire so en kel kwa tina kwa rubi nani ngwa me yu miyo ki baile tia kutia tia me gire ame chore kiri chanye da kishia me chore jen mwono bi konyo ame ni moku ngwa tia tia mele konyo nene kira me konyo eka robina mo ya lori ching koma ni bire nyua lohani pe jwa tingwa tete yu piere dunga mari chare wiwa pier do to kola mi wote bere te tek mono atane en ko mun chara te bina bina pien ubi cheki o nenno pen yo kari ko bino mi dina me mir tuyi pia ti gina mo tuyi pia me ko yo ko gina ka po ti pien kara po di pien no ati me ti mu wang chugo u ya bere cha ma ti na do ni chenu chugo me pien che ya bere ka ya bere duwa duwa ma ko kwara da ko ko mi do kere a ko gina yiri po te mere ko me ti giamoru ho piere ma tu e o credi no quando ho piere cara ciel poi non metti mo ci ona ma no re pure nyala nyala ciel e cara do ri kiti ko tor bi tem nenno mo amiro tim e ka ngata gi ko bero Francis o ko ni ka pingi che bero yam bero ama ama man ata mani da miro ko bi no ngo mi bero mo pieni amo kar ke to ko ni yam pe ta rom mi karkene yu ame yamiro lobchani ka pieni pole jo ka yamo ka pingi yu yamo karkene to ri de nuri kiri gina bu challi asma so mami yu yamo don ikomi beto mi pole jo maro amu ena mo to mi wayo yama duon be compensating pi yamo ke pete don chama no cha u ku dogo mo u mer cheni so mono be gina chala me mi o bi o kweri tenen no mo ate te me kiti ji kore ti no yang wori kora ba eternity dingo so e wura ti dingo mon jama o ngiyo ko du taw ngiyo ti moko ni pe hono te yae ko bi roman ka ji kana ngi nyuko ge roman ti mere ko mi ka kwa ho yoyi amuni so ata me ka ngo amuno ti kera me miro ti ba ye no kera te nyu ko jope ni na gamu ti ho ko ni do ako bani ana ma lo ke no luane doctor orech christopher wano beri Montana beri medical center metia ngweta ngwet lira nama jito kubekeri wa tinot abiro achel aboro abongwa not abich not aboro atuwa nwa ila mono 0771 89 0 5 0 8 jini toro kubekeri wa chaki chane na haricha abij wanu potro medega mchimu haka nyeri chaka do dihi wan kuda toro kubekeri uka wangata medega mchimu kana diha noti wiyama kato chari yo jwa midabine na gintoro tunu chari yo wala na haricha abij la boro ginu wana ti wiyama noti katichi so anapoye mateke sara kere jo duch kere management
1: apoye tutual doctor apoye pichawa ni meini miyo bot jo ametia winyu radio amir ni apoye dangdo jo duch ametia winyu radio apach ni apoye tutual me winyu yobaman meri.com me Montana Bay Medical Center ina nuo kelo chabi tabino ichi angweni kodicha abeda man nu Montana Bay Dr. Yekan amir dangdo ngi achwala moto tutual borin ame ibero kere kare me winyo kare shel kede jo dushu ame rang po winye to ngohi koryo chabeta bini changwen in pori ramo kache ngapa eka ite winyo kopa mito tuwala me kwa heri kere yota komi munu nuotia katuka ipira bongwen wia rio tonera bongwen radio apach fama cha wabera nangdo adonyo koha winy radio eto yewe hachwala moto tuwala bot otidushu me independent laboratory ametite A1 Hotel. Karashel kede opuonye me Independence Institute of Health Sciences Apache. Medu kede director wu. Achwala moto twal bori. Achwala da mod bot apoki twin sisters farmers home. Api yina meti moyo korea bet twali koto duogoni. Neni yini choro bora apoki twin sisters. Kedung jo duch ama winyo radio. Yutieno meni natin. Anakomuni kong kire nuno.

ingia pale Betika app na unaweza angukia 500 mobap na panchika. For 10 weeks, kuna milionea mjamo kila wiki na daily free bets na free spins. Kumi ni mwecheche na Betika. Betika, jukua la mabingola.

Nino eno ti joke ni mako ka kopi kena mako ken kilu dwe dongo kwe chinye. Eka ti joke nda ka utuwa mwen pi gulu pole wak mwani tino. Tino kenembe nuo tia me putia punye tuwa mwen pi gulu. Woro luru chingi ka mako kopi luru chinye chinye de udonye kona ka yi pi. Chinye nu la uki chol peda ukine chinye de udonye na yi pi. Tino mwani atini tia tukele jo pi. Amano. Nu petia be nu leo me pino do tu dok ko ping so yin na chala nyal me ti paju kanu ka ti kira tin cha mor wan mir ni otino ko anwa kire oro ti chego mir ni ora tin mir ni tin ngo ame yin ni ora tin no punya tin kire kire me ot ti kire jamino eno peter ka ni mando yot atindo kana wo ni otwam pi ke la bi mari atindo otwam pi ti ke la da ke la ko nen kon punya tin a we atin nge kira ngo ame guoko pi no bera chil kira ngo mir kel guok dan container beda chil kere a kere kira ngo ena mir guoko ngi kome beda chil ame mia tin ka nti e kan no kome chol a ka yo ni kel pi mara ko ngi ni a we ka wora chaki logu chi ko beda chil a ka da tu to mo pi no a guoko kopi da beda chil a manda e no pe ko pe ko na nyeda nyera ko pe nyeda nyera ni mun wa ko ma dip ma tek ti jo kendo ko a nyeda nyera ke jonno do pa mar tutwal ko puda pa mar ni anyeda nyeda ini nyeda nyere to tuo pe nyede tuo no kum den mar ko pe no ini ko nyeda nyere no matek so ginu ke ndang ber ni ka tio kere gina chama mir wum wi ko pole wok jo me mar go ko cham a jama cham en ni ne wum wi ko cham or ka put pe ote ti kere a mon ka teru wonu ko cham or wum wi dek wum wi dek kai wun wiye no ti gengo je mo go me no ter ber pe ko ko de ko jo a charu je mi man jo a ti chat jo je mi ni ne wun wiye ko ka chato pen ka pe wun wiye luong ro por ye cha mo ken te nung ni luong ti ngwe kere kudi mo ga recho yi ti ko me ka no do en ka por en we ho je mi no don ka no end up ngwe cho ko so man no ber gina pe tek twal umbi jami mejini charo me guako leo mehera beda tie ginu kena da mitako bada tedong ya bulain mechima kwa win radio ene ya ni mano kanurumu waka neno pimu wala mepetia mol tie pimu wala kri pima na mebedo kanu julo kwa kanu peda mol waro kanoro pieno eno yin miero neni mo kiri moro me mi waro kwa pien pino mechiel nwala uber anwano ngeo ngo be timu ni uber tiyo bere meka kai mi tuo malaria so kai ni bere wak wako pipi langit pa chituri pia ni pe nu cha me yeko turi kita wan tu ko kene yob leo mer beta tie a jama pola pola wan bere ko bukano kai ni pe mi upino bere me nu yini mo ker me ruen pino ko pino anwa lo be turi aka yunge chenu bere lo ket ta ko toji toji jo turi ti cha ko me jo tuo malaria tenu ni malaria do yini treating malaria kare kede kare malaria pedoxen so me gengo je mo kene a mir mo kere mo me ruen pi e meno tie range tura pe molo ko e bay chulu buge ko nyo bay a neno kire ngo yin ro a ruen ye kere pi no eno a ro mo nyu mi no ko mo ye kire mo me ro mo da wor ko che a kere dong jama pola pola yin ro mo ti malo we kere kita neno pi no ti kere a kada do lo ko win radio kubuni o nene omaru unutimu jami moga mimio kumwa bila chil kunuo o nene uluwakiru unukare kare uluwako dabonga wanuruku otibedu kire kare mene ni manu yiku kumwa yuwala papat mimio leo me kumwa bila tie man gina pira tektuwa la win radio so wekwa yablain mechima petuolo akate lo kere joa no nok tutuhal kanwe no tieno meni natini wero radio Apache FM yeno yini ti leo yiriti winji diro yore kere yore mano wangcha wachal kere ni noto deka po ngwena rio aboro ngwen not aboro angwen angwen aite lo keda awin radio.